Ganda, sarap na. Lechulan. At marami naman pong mga stalls dito. No? Dahil itong food festival ito, 8 taon na pong ginaganap at medyo madalas naman po pag-inap dito. Talagang itong food festival po ang dahilan kung bakit nakilala talaga dito sa Austria ang lutuing Pinoy. No? Kaya syempre, sinusuportahan naman natin ito by being here and by patronizing the many stalls here. Ngayon po, kumain ako ng lechon at saka ng dinuguan at puto. Maya-maya, maghahalo-halo naman ako at mag-uwi naman ako ng halaya dahil minakita akong halaya. Ang frustration ko, wala po ditong balut. Yun ang aking hinahanap kayo, walang balut. Anyway, baka magkaroon na ng balut. Ayan po ah. Ang ating background ay baka kumakanta ng mga Pilipino dahil siyempre pag nagtitipon-tipon ng mga Pilipino, hindi mawawala ang karaoke. Pag-usapan po natin ngayon, ang mga nangyayari po sa Pilipinas ngayon, pinangungunahan ng Tariela at ni Gipong, ay talagang pinalalala po nila ang samahan ng Pilipinas at ang China. Sa katunayan po, dahil ang mga Chinong mga guro ngayon ay feeling unsafe na sa Pilipinas dahil sabi nga ni Gibo, lahat ng mga Chino sa Pilipinas ay mga ahente ng China, eh nagsiuwi na po. Eh meron pong anak na pinag-aral ko rin sa Chinese school sa Xavier, mabuti na lang. Nag-graduate sa Xavier, mga 7 taon nang nag-graduate sa Xavier at fluent po siya sa Mandarin. No? Eh importante po sa akin na yung aking anak ay matuto ng Mandarin kasi alam naman natin sa kasaysayan ng daigdig, wala namang forever. Kung ngayon ang pinakamalakas at pinakamayamang bansa ay Amerika, ang susunod na dekada po, ang pinakamalakas na bansa ay ang China. At ngayon po, pangalawa na talaga ang China, no? Sa pagiging pinakamayaman at pinakamalakas na bansa. At sa tingin ko, sa mga darating na panahon, talaga namang in a matter of 3 to 4 years, mauunahan na po ng China ang Amerika in terms of gross national product. No? So talagang importante sa akin na yung mga anak ko ay handa na sa darating na dekada at hindi lang marunong mag-Ingles, marunong din mag-Mandarin. Bakit? Kasi importante po sa akin na makinabang yung aking pamilya at yung ating bansa sa bagong yaman ng China. Pantakin niyo po ha, sa buong Southeast Asia, pinakamaliit ang nagiging puhunan ng China sa Pilipinas. Bakit nga naman sila mamumuhunan sa Pilipinas na tinatrato silang mga kalaban? Bukod pa po dyan, pinakakaunting turistang Chino ang pumupunta sa Pilipinas. Ang Taiwan at Thailand po, 30 million tourist. At ang mga China alone ay mahigit 6 million ang nagpupunta ng Thailand. Samantalang tayo, ang total tourist arrival natin, wala pang 3 million. Bakit? Kasi nga po, tinatrato ng gobyerno na kalaban ng China. Bakit pa ho nagkaroon ng ganitong bias laban sa China? Alam niyo po, sa kasaysayan ng Pilipinas, tayo lang naman po hindi talagang pumatay ng mga Chino. Sa Indonesia po, talaga naman pong dinenocide nila mga Chino. No? Dahilan na talagang naging masakit yung alaala ng mga Chino dyan sa Indonesia. Ang Singapore, kaya po binuong ng Singapore, pinalaya sila sa Malaysia. No? So tayo, sa mulat-mula pa, tinatrato natin kaibigan ang mga Chino. Yung panahon nga po na mayroong isang sultanate ng Sulu na bumisita sa China, doon siya namatay, e binigyan po siya ng state funeral at binigyan talaga siya ng magandang libingan na hanggang ngayon ay nandoon, no? Minimaintain ng mga Chino bilang tanda ng napakatagal na pagkakaibigan ng bansang China at ng Pilipinas. So bakit ba biglang tinatrato natin na kaaway ang mga Amerikano? Well, ang dahilan po dyan ay si Bangag Marcos Jr. Si Bangag Marcos Jr. dahil alam niyang wala naman talaga siyang suporta sa taong bayan, alam niyang hindi naman mananalo yan sa eleksyon kundi dahil Kisara Duterte, e umaasa na matatapos niya ang termino niya at umaasa rin siya na manatili sa pwesto magkatapos ang kanyang termino sa pamamagitan ng suporta ng Amerika. Kaya ang ginagawa niya, gaya rin ang ginawa ng tatay niya. Pinagsasabog niya ang Amerika at ang China na iniisip niya na hindi iiwanan siya ng mga Amerika habang may sabong na nagaganap sa parte ng Amerika at China. E paano ngayon? Alam naman natin na natapos na ang 3-day state visit ni President Xi sa Amerika at talagang parehong Amerika at China ay inanunsyo sa daigdig ang bago talaga at malakas sa pagkakaibigan sa bansa, sa panig ng bansang Amerika at China. Alam niyo, dahil sila ay number 1 at number 2 economy sa buong mundo. Hindi nila kaya mabuhay na walang isa't isa. They're the biggest market to each other. Lahat yung mga kailangan nila, binibenta nila sa isa't isa. They're the biggest financiers of each other. Yung mga nag-i-invest sa kanilang mga bansa ay yan ang pinakamalakas pa rin na galing sa Amerika at China. At syempre, pinakamalaking merkado sa isa't isa. So hindi sila po pwedeng mag-away dahil pag sila nag-away, talagang parehong ekonomiya ang madadagupan. Ikilala nyo naman si Tatay Trump. Diba? Si Tatay Trump,
negosyante yan. At nagkaroon na siya ng desisyon.

0: that China is good for business in the US. Dahil bagamat maraming kinaangkat ang Amerika ngayon sa China, at ngayon mas maraming inaangkat ang Amerika sa China kaysa sa inaangkat ng China galing sa Amerika, eh alam niya na kung mapapalakas pa niya, mapapataas pa niya yung mga inaangkat na kalakal ng Amerika, ng China sa Amerika, lalago ang ekonomiya ng Amerika. No? So, alam niyo, kung ang ekonomiya ang naging dahilan kung bakit naging mas matindi pagkakaibigan ng Amerika at ng China, ang ibig sabihin niyan, Marcos, Bangag, wala ka nang aasahan ngayon sa Amerika. Dahil habang nabubuti ang samahan ng Amerika at ng China, humihina ang pangangailangan nila kay Marcos Jr. Ano ba kailangan nila kay Marcos Jr.? Kinakailangan nila ang Marcos Jr. dahil kinakailangan nila ang teritoryo ng Pilipinas na magamit ang Amerika kung magkakaroon ng putukan pagdating sa Taiwan. Pero dito sa huling pagpupulong talaga ni Trump at ni Xi, diretsahang sinabi talaga ni Xi, para maigay ang ating samahan, huwag kang susuporta sa pagkaka-independyente ng Taiwan. Dahil sa mulat-mula naman, ang Amerika at ang buong mundo kinikilala ang One China Policy. Ang Taiwan ay kabahagi ng China at iisa lang ang China. Wala nang iba pa. So mga kaibigan, ang ibig sabihin nito, habang tumitindi ang pagkakaibigan ng China at ng Amerika, nawawala ng saysay ang Pilipinas sa mata ni Tatay Trump. Dahil mas importante si Trump, kwarta yung kikitain ng mga Amerikano pag sila ay nakapasok sa merkado ng China. At importante rin yung katotohanan ngayon na yung mga murang bilihin ng mga publiko sa Amerika, karamihan talaga nang gagaling sa China. At hindi lang yan, ha. Meron talaga monopolya ang China doon sa tinatawag nating rare earth metals na kinakailangan nila para sa mga semiconductors at saka mga microchip. Yan ang alas ngayon ng China. Na kapag nagkasira ang relasyon na yan, eh talaga namang mai-endanger na walang makukuhang rare earth metals ang mga Amerikano. Kaya nga nag-aatupag ngayon ang Amerika, naghahanap ng rare earth metals pati dito sa Pilipinas. At syempre, yung mga microchips, yung mga ganyan. Kaya nila gusto buksan yung Clark na magmamanufacture ng mga microchips. Gusto nilang ilipat yung mga microchip manufacturers from Taiwan to the Philippines. Kasi alam nila na habang dependent ang mga Amerikano sa microchips na made in Taiwan, eh hindi sila po pwedeng bumitiw sa Taiwan. Pero pag nalipat na nila lahat yan sa Pilipinas, eh pwede na nalang iwan ang Taiwan. Wala na silang pakialam sa Taiwan. At pag nangyari yon, talagang wala nang aasahang rest back ang Marcos Jr. kay Bangag. Mag-isa ka na as you rightfully deserve. Ang balita ko po ay nagkaroon na rin ng ilang usapan sa panig ng ilang opisyalis ng Amerika at kay BP Sara. At mukhang okay naman ang evaluation ng mga Amerikano kay BP Sara dahil alam naman nila na talagang si BP Sara ang siyang magpapatuloy ng pinaka-importanting legacy na nakuha natin sa Amerika. At yung legacy na yan ay ang demokrasya. Yung pagpanalo sa isang halalan, yan po ay isang karapatan na ating nakuha sa mga Amerikano. Kaya nga po, importante sa Amerika na ang susunod na mamumuno ay siyang pinulsuhan ng taong bayan. At yan nga si BP Sara. Sa ayaw at gusto ng mga Amerikano, kung naayaw nilang makalimutan natin yung pinaka-importanting legacy nila sa atin na demokrasya, susuporta talaga sila kay Inday Sara Duterte. Malakas na po ang kantahan dito, kaya siguro tatapusin ko na po ito. No? So ang ating mensahe, mabuti po sa Pilipinas mas mainit na pagkakaibigan sa panig ng Amerika at ng China, dahil ibig sabihin yan, magkakaroon ng kapayapaan dito sa ating rehiyon, at ibig sabihin yan, mawawala na ng saysay, mawawala na purong silbi sa mga Amerikano ang Marcos Bangag, at baka makatigil na tayo ng tunay na demokrasya at mawala na sa posisyon ang mga drug addict sa opisina ng presidente. Lord, please lang, redeem us, save us from the evils of the masses. Maraming salamat po sa inyong lahat. Enjoy what is left of our Sunday. Ito po ang inyong spokesabayan ang sasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.
1: So yun na kabibig, parang iba lang ngayon ang sitwasyon ng ICC. Marami at ang mga kumpanya na ayaw na makipag-associate sa ICC, no? Parang biglang naging hindi na maganda ang imahe ng ICC. Lalo na pag si Trump ang kakalabanin nyo, of course, masisira talaga ang pangalan nyo. So, sabi ng iba, maghanda-handa na kami, baka uuwi na si Tatay Digong. Marami kasi ang nakapagsabi na talagang malapit na ang uuwi si Tatay Digong. Malapit ha, it means we need to pray more na sana mabigyan ng miracle, na sana mabago ang kapalaran ng Tatay Digong at mapapauwi na siya ng ICC. Sabi nga iba, kung pabubulbusin ni Trump ang ICC, of course, lahat ng nasa detain sa ICC, paalisin talaga. Uy. Pag hindi na mabigyan ng suporta ng ibang bansa o yung mga ibang bansa na sumusuporta sa ICC, ay hihiwalay na sa ICC. Natural, pilay na ang ICC. Ang tanong, kailan kaya mangyayari? Ano pa kaya ang gagawin ni Trump para matakot daw di umano ang mga bansang nakipag-associate pa rin sa ICC? Let's see, mga kabibig, kung ano ang mangyayari. Sooner, the better. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this. Bye, everyone. See you next time.
2: Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back sa atin. Nandito na tayo muli. At syempre kasama na natin ang mahal natin si Eileen and of course si Deng. Magandang gabi po. Good evening, yeah. Deng.
3: Hello, good evening.
2: Kamusta na?
3: Medyo nilalamig kahit medyo mainit sa labas.
2: Malalamig. O nga, no? Ibang klase, no? Weather natin, eh. Talagang four seasons na day. Lagay mo yan. Lagay mo siya. Okay, lagay niyo. Ayan, naririnig mo na. Kahit papano, ayan. Kasi nga, ito ang ating programa ngayong gabi. Ay kailangan natin masasabi kung anong nagkaganapan ngayon sa ating alay kapwa. Kamusta sana? Alam ko may active. Magpakilala ka muna pala. Mag-good evening ka muna sa lahat.
3: Good evening po sa lahat ng nakikinig sa atin. Ako po pala si Deng Malate. 2 years pa lang po ako dito sa Gippsland, sa Traralgon. Mm-hmm. And ako po yung sports committee head ng Alay Kapwa. Mm-hmm. And at the same time, business owner din po ako. Small business owner dito sa Traralgon. Owner ng Sun Trail Stories photography business. Mm-hmm. And well, didiretsuhin ko na yung ano ko, yung purpose ko. Like 2 months ago, hindi ko alam, 2 months pa o 3 months ago, nagkausap kami ni Ate Aynon isang mm-hmm. beses tungkol mm-hmm. sa event dito sa Gippsland. Mm-hmm. Naisuggest ko sa kanya noon na sabi ko, Ate Ay, wala pang nag-i-initiate dito ng one-day league. Like yung isang malaking event mismo.
2: Ganun, oo.
3: Oo. Tapos sabi niya, pag-usapan natin, baka kaya nating gawin yun, pagtulungan.
2: Mm-hmm. Bakit hindi?
3: Sabi ko, bakit hindi? Eh, pero ano pa yun, Project Green Runway time pa yun,
2: yung July.
3: Yung July, yes, diba? So yes. Sabi ko, tatapusin muna natin tong Project Green Runway. Basta ka natin yung pag-usapan. Tapos, until such time na yung mga, may grupo ng mga Pilipino ditong mga basketball players, no? Like casual players.
2: Yeah, may mga ganyan naman mm-hmm. tayo.
3: Tapos, nung pagkarating ko dito sa Australia, yun agad yung hinanap ko.
2: Wala na. Medyo tumatanda na rin yung ating mga players dito. Pero meron din
4: super
2: naman.
4: Super dami.
2: Oo, meron din ng mga bago. Mm-hmm. Pero yung mga oldies na talagang yung dumadayo. Yan. Yun na Tito Abner. Alam mo na yan, Tito.
3: Oh, narinig ko na pangalan. Or,
2: diba? Yun na,
3: yung si Kuya Glenn sa sale.
2: Yan. Ganyan sila, yun ang mga tropa ng mga basketballista namin nung panahon. Yun, kila Kuya Ricky and all that. And then, syempre, may mga new generation na rin naman na opo. Dumarating. Ayun na nga yung mga katropa naman ni Jerry Batalier.
4: Batalier,
2: di ba? Na asawa naman ni sila, SP. Yun, yung mga kabataan. Sila. Uy, shout out na nga pala din sa inyo dyan.
4: Shout
2: out na rin sa inyo. Uy, good evening muna tayo kay Eileen din. Oh, diba?
3: Good evening, Ate Ay.
2: Good evening, my dearest. Ang ating, my dear, ang ating presidente na napakasipag, napakaganda, napakasipag na kapatid.
3: At nadapa.
2: At nadapa. Kakaawa naman. Kasi naman na,
3: namumula-mula yung pisngi niya, parang make-up lang.
2: Pero, mabukas yan, magiging purple na yan.
4: Bukas na purple na.
3: Magiging
4: purple
3: Barney na yan.
2: Purple na yan. So anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ano na, okay. And then, so 2 years na yan, syempre, yung mga liga nga ng ating basketballista, kailangan gisingin ng mga diwa, ng ang mga kasukasuan,
3: ng mga players natin,
2: na meron tayong coming up na paliga. And then, when are you thinking about doing this?
3: Actually, meron na kaming plan ni Ate Ai, and ina-execute na namin siya bit by bit.
2: Mm-hmm.
3: Nakapag-book na kami ng courts
2: mm-hmm.
3: on the 20th of March, 2027,
2: mm-hmm. Mm-hmm.
3: sa Gippsland Regional Indoor Sports Stadium sa Traralgon.
2: Yes.
3: Sila yung pinakamaraming courts dito sa Gippsland.
2: Yeah. Yan lang naman ang kilala natin ano dito sa Gippsland, yung Traralgon Sports. Okay,
3: and
2: tapos,
3: right now, ongoing na yung pag-hire namin ng officials, referees.
2: Yes.
3: Mm-hmm. And so far, nagpo-progress na. And marami akong nakuhang magandang feedback sa mga local Aussies na mga officials dito sa Traralgon.
2: Wow, good.
3: Maui.
2: Very good.
3: Nakikipag-communicate na sila sa akin ngayon.
2: Yeah, Pinoys and Australian.
3: Local Aussies.
2: Oh.
3: And the purpose is...
2: Bakit wala tayong Pinoy? May Pinoy
3: na officials.
2: Oh.
3: The purpose is para ma-maintain ko yung spirit of impartialism pagdating sa tawagan ng mga violations sa games, yung technicalities. Mas maganda yung wala silang connection sa player.
2: For fairness lang.
3: Oh,
2: yeah. Syempre. Yes.
3: So, nagustuhan naman siya ng yung concept na yun. Nagustuhan naman siya ng mga players. So, okay lang naman sa kanila yun.
2: Good.
3: And sa tingin ko, mas magiging maigi siya pagdating ng laro mismo ng
2: Correct.
3: Liga. So, Correct. Papangalanan ko lang yung liga, no? Kasi hindi ko pa nabanggit.
2: Sige ko.
3: Pangalan po ng league namin, ng One Day Basketball League, is AK Leisure and Sports Gippsland Pinoy Hoops One Day League. Okay. Mangyayari siya sa March 20th. 2027, so medyo matagal pa naman.
2: Mm-hmm.
3: Right now, may anim na team na kaming nag-express ng interest na sumali.
2: Anim na team?
3: Opa.
2: Wow.
3: Yeah, as far as COLAC, and kinakausap ko pa.
4: What's COLAC?
3: As far as COLAC, sa ano siya?
2: COLAC.
3: Southwest Victoria.
2: Victoria.
3: Mm-hmm. Tapos, palibot ng Gippsland, Traralgon, Morwell, Ceylon Barnsdale, tapos may narinig na rin ako from Montagi and Leongata.
4: Si Foster.
3: Si Foster, di ko pa wala pa sa akin. Pero si inihintay ko ngayon si Barnsdale and si Montagi.
4: Oh, interesado sila. This activity or event of Alay Kapwa, no, which is that basketball, is very well thought of. Medyo matagal na namin tong pinlano. Like mga 3 months doon kami mm-hmm. nag-start doon sa project plan.
2: Mm-hmm.
4: Pero before that, nag-usap na kami like months before that mm-hmm. pa, no? Before Project Green Runway mm-hmm. which is July 18 yun no? Last July 18.
3: May pa lang ata na ganoon tayo.
4: So, yeah, pinag-iisipang mabuti, hindi banat ng banat kasi
2: ang mission.
4: Tsaka para structured, para maayos, para patas, di ba? Maayos lahat.
2: Tapos may league, one day league lang 'yon, ano? So malalaman na kagad kung sino
3: champion
2: of the day.
3: Yung second place,
2: sarap
3: ano,
2: di ba? So may pa-trophy diyan,
3: may
2: mga pa-sponsor tayo diyan.
4: Nakalista na lahat. Ayos na lahat 'yan. Maano siya?
3: In-organize ko na siya from logistics side mm-hmm. of things, financial side of things, mm-hmm. and technical side of things. Mm-hmm. Napagplanuhan na po namin.
2: Mm-hmm.
3: And even the marketing ng event, kaya plinano ko siya like way ahead of the schedule.
2: Oh, talagang way high.
4: Yeah.
2: Way ahead. A year ahead.
3: Di naman. Siguro 9 months ata.
4: Nine months in planning. Kasi
2: pero nasa isip na yon year pa, before pa.
3: Kasi isa rin sa dahilan kung bakit ko to pinush, nakasali ako sa one day league team dito sa Gippsland nung nakaraan lang sa Footscray. And I think we can do that same kind of event. And much more systematic and organized.
2: True.
3: And hindi lang masyado nagpupush ng mga tawag dyan, personal agenda galing sa sponsors, pero i-prioritize pa rin yung likes and desires ng players.
2: Siyempre.
3: At the end of the event, no? And sa para sa mga gusto makaalam, ang prizes po natin sa champion, sa second place, and sa third place, will be $2,500 a champion.
2: Wow!
4: At pwede pang madagdagan niya.
3: Pwede pang madagdagan
2: niya. Wow!
4: Hindi mo na kami magpa-promise, pero may pero hinihintay pa kami.
3: Yan yung goal namin.
2: Oh, wow!
4: Minimum yan, no? Two five.
2: Two five.
4: Uh-oh.
3: And then, ang second place would be $1,200.
2: Wow.
3: And the third place would be $500. So, nice. Hindi lang siya champion lang. Usually, ang mga one-day league na napuntahan ko is winner takes all, champion lang yung may prize.
2: Wow.
3: So,
2: the winner takes it all.
3: To
2: huh?
3: entice interested teams mm-hmm. na gusto sumali sa atin, mm-hmm. dinagdagan namin yung prize spot. Hindi lang sa champion, pati sa wow. second place and third place.
2: Meron
4: kasi
2: ganun.
4: May registration naman siya.
2: Oo naman.
4: So, lahat ng pera na halos para lahat pair. Talaga ng makukuha for registration. Mm-hmm.
2: Eh, po, babalik is, din naman
4: ay,
2: sa kanila.
4: So,
3: yan. Uh-huh.
4: Kasi
3: uh-huh.
4: din naman. Ang mga babayaran, ang dami, di ba?
2: Siyempre, kasama
3: referee,
2: pa yun.
3: Court hire.
2: Oh, siyempre, yun. Lahat yun.
3: Mm-hmm. Tapos yung uniform mm-hmm. pa. Sagot pa namin yung uniform.
2: Oh, yep. My goodness.
3: Kasama siya sa budget.
4: Yep. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Wow. Wow. Wow na wow.
4: So, ayun. Tsaka transparent yan.
2: Oh, yes. Yep. Dapat lang, no? Hindi yep. naman naman tayo. Kailangan laging...
4: transparent.
2: Mm-mm.
4: So, yun siya, yun. Ito ang utak ng ating basketball
2: ating director.
4: Oo,
2: yes.
4: Siya ang ating director siya.
2: Yes, na, oo naman.
4: Yeah.
2: Totoo naman. Ayan ang ating...
4: At sana nga makakuha
2: ang director ng sports, ating no? sports activity. Yes. Yan, yeah. si Deng.
4: Siya
2: yes, natin. Thank you, Deng. Yeah. Sa talaga namang napakaganda ng iyong at intention para sa ating grupo.
4: Hey.
2: Sino siya dyan? Nagpapa-shout out.
4: Si Pei. Hello, Pei!
2: Oh, hello, Pei.
4: Magpa-register ka na sa ating basketball dyan.
2: Oo,
4: baka yung mga dyan.
2: Oo, sino ba? May makaibigan ka ba
4: naman
2: na like na mag-basketball?
3: Oo, ang target namin is 8 teams. So, may dalawang slot pa kami na pwedeng
2: pang 18 to...
3: i-register. 8 teams siya.
2: 8 teams?
3: Oo, so... ipapaliwanag ko rin lang kung may kung pwede yung bracket,
2: no?
3: Yung game setup will be ang kailangan namin dun sa league is 8 teams. Tapos magkakaroon siya ng dalawang bracket. So each bracket will have 4 teams each and each dun sa bracket na yun sila yung maglalaban sa classification games or ranking games sa first round. Magkakaroon siya ng tatlong
2: round. May round, okay.
3: Tapos pool games na siya hanggang ma-establish na yung rankings. During the morning yun.
2: Mm-hmm.
3: And after midday, dun papasok yung quarterfinals, semifinals, and championship.
2: Wow.
3: So, lahat ng teams...
2: maghapon talagang
3: maghapon
2: laro
3: talaga
2: lang talaga ng laro
3: siya?
2: Ng basketball.
3: Wow. Challenge of ang fitness and stamina.
2: Yeah.
3: And mental toughness din.
4: At hindi siya maglalaro. Diba?
2: At hindi ka maglalaro.
4: Hindi siya,
2: bakit hindi ka kasali
4: maglalaro? Sinasakripisyo niya yun.
3: Oo. Sa kanya din ang biggest sacrifice ko. Alam ko gusto ko rin maglaro sa one day league.
2: Siyempre gusto mo yun.
3: Pero,
2: tapos hindi ka pwede maglaro.
3: Hindi. Kasi tournament director ako.
2: Eh.
3: Mm-hmm. And gusto ko lang makitang masaya yung mga
2: syempre,
3: Pilipinong nagbabasketball na galing sa atin. Sinakripisya yung time na maglaro ng maglaro.
2: And of course, yung mga Australian din na mga other
4: manonood. At least may idea sila na ganito pala itong Pilipino na maglaro basketball.
3: Kasi they're not aware of how passionate
2: yes,
3: we are when it comes to
4: basketball.
3: Yes. And that's
2: kaya talagang kailangan hatak natin pati mga audience natin, hatakin
3: right.
2: natin.
3: That's right.
2: Papuntayin natin sa Gippsland. And of course, maganda din yan para sa Gippsland.
3: And sa...
2: ang ating
3: as tourism
2: ng ating Gippsland na marami tayong mga turista na may invite na makarating kaya kailangan council, are you listening?
4: we start from small. Actually we are talking to some people already.
2: Mm-mm.
4: And then we'll see what the
2: very
4: outcome
2: good.
4: Is I just can't
2: well,
4: say yet
2: more
4: but,
2: support is
4: yeah.
2: the more better
4: yeah,
2: you
4: yeah.
2: know
4: yeah
2: because that's
4: maliit,
2: where yeah,
4: small, yeah
2: little's
4: yeah.
2: little will go a long way.
3: Yeah. And I am very thankful na rin kasi there's already 2 companies who are interested to sponsor to donate some monetary amount para sa
2: para
3: operating
2: matuloy.
3: Cost ng one day league. I'd like to thank specifically AS Motor Australia and Valley Pumps and Irrigation Systems. Sila yung
2: nag-pledge.
3: They're a local shop in Maui. They were really interested in how the event will turn out.
2: Yeah. Ayun. Nakakaloka. Uy,
4: Dahil dyan, may pa-music si Gina.
2: Hindi, dahil dyan, kailangan natin magpatugtog.
5: Hindi ko naisip to para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At naranasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers, autorisado ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
6: Sponsoring Gippsland FM.
7: Enjoy an evening with a difference. Gippsland FM's fundraiser Picker Box is a low-cost, must-attend event for everyone based on the popular 60s radio and TV show of the same name. Many lucky winners will take home prizes, including 5 nights accommodation in Queensland for 4, dinner for 2 at the top pub, plus more. But beware, there is a banana hidden in one of the boxes. Keep the evening of Saturday 10th of October free, enjoy dinner at the top pub, Princess Drive Mall, and share the fun of 30 spins of the wheel. Entry is a gold coin plus dinner if you wish, and $1 a spin for a chance to become a winner. There's a limit of 80 tickets for each spin of the wheel. For further information about this fun evening with a difference, call Phil on 0403 995 313. See you there 10th of October.
2: Okay, balik sa atin. Nandito pa rin tayo sa Gibson FM 104.7. Continue, my dear. Continue. So, ayan, ang saya
4: sa
2: lang.
4: Sa ngayon, yan ang ano, yan yung parang aabangan natin na event ng AK.
2: Mm-hmm.
4: Yeah. In terms of sports.
2: Yes,
4: yan,
3: sports.
4: So
3: sports. Sports lang yan.
2: Ito pa lang, yes, ha. Yeah. Ito pa lang. Next year to, ha.
3: And even before that sa sports, meron pang ibang events na naka-line up para sa Alay Kapwa.
2: Oo, totoo naman.
3: And sa Halloween meron, di ba?
2: Oo, yun nga lang, meron na tayong coming soon eh, yung seniors.
3: Oh, seniors week ba yun?
2: Oo, di ba? Andito yan eh.
3: Mukhang maraming Zumba ng araw na yan ah.
2: Seniors Week Fun Day. O di ba?
4: Seniors Week Fun Day yan. Sa 17 yan ng October.
2: Yes, meron food and dance games, prizes and much more. Oh. Enjoy the fun.
4: May for, paganyan.
2: May food pa. $20 na may pa-food pa siya. Pero kailangan mag-attire ka tayo ng 60s o 70s.
3: Ano bang kailangan natin?
4: 60s, 70s na yun. Actually,
2: 60s and 70s.
4: Oo, impromptu mga, yan eh.
3: Mga, ano, bell bottom ba ang kailangan?
2: Oo, oh, ganun lang. Ganun lang. Yung mga gano'n.
3: Mga bell bottom, tapos mga corduroy.
2: Oo, oh, yung gano'n.
4: It's just an impromptu event and activity. Kasi, I didn't know na there is a senior, ano ba? Senior month, ganyan. Ah, there is? Oh my God, I felt so guilty na wala ako for the senior week.
2: Oo,
4: so, it goes,
2: naman.
4: Okay, 2 weeks, gawin 3 weeks natin. Before, okay, we'll do that. Anyway, it's just, whoever is available.
2: To is ano lang to
4: for fun.
2: Yeah. And which is good kasi wala naman tayong maraming activity na nangyagaling ngayon, nangyayari ngayon, kaganapan sa buong
4: Latro Valley.
2: Ano na? Wala akong makita na yan. Latro Valley is like Morwell, Traralgon, Maui, Churchill.
4: Masaya yan. Maraming games yan. Promise. Nakakatuwa yan.
2: Yeah,
4: hindi
2: diba?
4: Ko pa ni-reveal, syempre.
2: Syempre.
4: Diba?
2: Pero masarap ito. Alam mo, titignan ko ito eh.
4: Tinitignan mo yung food?
2: Yung food eh.
4: Kasi sa $20, the reason
2: to make...
4: Yeah, the reason we made it $20 kasi kaya supposed na. To be just 15.
2: Mm-mm.
4: But then, the reason it's 20 kasi
2: kasama
4: that is where I will get the yung mga pa-prize, yung mga pa-games and all that.
2: Syempre
4: kasi
2: naman.
4: Don't have money for that. So, and then we're not going to be giving major prizes anyway. Small token lang, ganyan.
2: Ganon.
4: Yeah, but of course, the $20, that includes that.
2: O naman.
4: And the games, and then food, the menu, is the starter, syempre, chicken and corn soup.
2: Uy, sarap nga, napaborito ko yan.
3: Pinapakinggan ko pa lang, nakapanglaway.
2: Nagutom ako, hindi pa kami kumakain. Nagutom ako ngayon, kakain ako bigla pag-uwi.
4: O dahan-dahan ng high blood.
2: Tapos,
4: sa choices naman ng mains natin, syempre, hindi mawawalang ating fish and chips sa may salad. Or, pwede silang mamili ng carbonara. Oh, or sa rice naman, syempre, yung mga iba ayaw ng mga
2: sa carbonara, meron siyang
4: ng mga carne. So, rice and stir-fried veggies na, lang.
3: Na, ano, seniors natin.
2: Ganun.
4: Meron. Hindi siya gulay-gulay.
2: Tofu.
3: Healthy living on their will. Kailangan talagang mag-healthy living.
2: Kasi talagang bawal. Totoo yun. Bawal. Kakaloka.
4: And then also, includes dyan din yung drinks, ha? Hot or cold, ganyan. Diba? Unlimited coffee, syempre, as usual. Limited coffee naman tayo dito. Ang dessert nga lang, separate purchase yan. Kasi, I'm giving chances for, especially Ali Kapwa members na who wanted to earn a bit of pocket money out from their hobby.
2: Tinda
4: sila. Yeah, very little lang talaga yan for them. You know, rotation. So, yeah.
2: Maliit na kita
4: sobra.
2: Masarap na 'yan.
4: For fun. So, actually it's not a compulsory, pero I'm trying to encourage people to book as advance. Yeah. Early as possible kasi yung
2: so, may 10 na, days pa kayo, mga kapatid. Yes, okay? May 10 days pa kayo bago magpa-book. Ay, pa-book niyo na po bago mag 10 days ano po. Para naman po malaman niya kung gaano kadami ang papakainin natin for that evening. Kasi mahirap naman na isang katerba ang pagkain, kulang naman pala ang tao, ganun.
4: Or the other way around.
2: Ganun.
4: Yun. So, ang next event naman is sa Halloween, G.
2: Oo, yung Halloween.
4: Nakakatuwa yan.
2: Yung Halloween. Pinisipan
4: pa lang namin ni Lloyd. Lloyd, nakatakot naman, parang kailangan talaga marami tayong magde-decor dito, ah. Hindi ako papayag na dalawa lang tayo. Ayoko talaga. Sabi ko, ayoko. Nakakaloka.
2: Magde-decorate ng hall.
4: Yes, lagi siyempre. Kasi kami
3: nagaganyan. Kailangan ba ng mga mananakot?
2: Siyempre.
4: Oo.
2: Uy, kailangan nakapanakot ka nung sa gabi na yun.
4: We promise. Alam mo, kasi ginawa na namin yan. Maraming beses meron pa nga sa bahay. So, alam namin kami yung mismong natatakot sa ginagawa, namin. Alam mo, yung nakakaloka.
3: Alam ko lang, costume ko sakali pupunta ako. Costume ako, ATO.
2: Ang galing, ATO.
3: Natakot sa akin yung mga matatanda. Mga negosyante.
2: Totoo yan, natakot sila. Teka muna, play muna natin ito. Sandali lang po.
8: This community service announcement is brought to you by station sponsor and corporate patron, Alinta Energy.
9: Something doesn't seem quite right. They're quieter, more withdrawn, and you keep wondering, should I say something? You don't need to have all the answers. Often, simply asking, are you okay, can help someone feel seen, supported, and cared about. If you're thinking it, ask, are you okay, any day. A genuine conversation can make a real difference. Learn how to ask at areyouokay.org.au.
10: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho, pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers, autorisado ng pamahalaan ng Victoria, 1 Treasure Place, Melbourne.
11: Sponsoring Gippsland FM.
2: Okay, back sa atin. Ayan, balik na naman tayo. Tuloy ang usapan.
3: Ang next level naman natin.
2: Next level ng ating ano.
4: Sunod-sunod eh. Ibig sabihin, it's not about sunod-sunod, but pinagpaplanuhan yan.
2: Okay? Yes,
4: at
2: yes,
4: nakaplano yes. yan. One year, yes. Last year pa itong mga nakaplano talaga. Kaso hindi lang pwede labas kasi nga, di ba, yung election ng August and all that. But then, yeah. So after that, Christmas na. So December 13 yun. Same location. People may be wondering kung bakit all the same location lagi. Kasi libre. Ang mahal kaya sa labas, nakakaloka.
2: Totoo yun.
4: So may grants na pwede sa venue hire. Kaso, alanganin dun sa ano nila, yun, sa guidelines nila, kailangan next year, hindi na, umbra.
2: Hindi tayo.
4: Oo.
2: So, kailangan natin, yung talagang availability.
4: Yes.
3: That's right.
2: Kaya nga baga sinasabi ko hindi nga lang natupad kung pwede nga lang talaga. Nasaan na ang ating hub? You know, yun ang inaantay ko sana tumayo eh. Kaso lalo hindi na tumayo
4: medyo,
2: eh.
4: Ano, medyo mahirap na, no? Kasi may
2: wala na. Nung panahon ng hapon, ay panahon ng hapon. Nung panahon namin na una pa yon, ay mura-mura pa ang mga mura-mura property. Makabili ka ng 30,000 na property na lupa na.
4: Pero marami naman, ngayon naman, ang marami, G, looking at the good side, ang marami naman talaga ngayon is yung mga grants talaga sa government.
2: Oo naman, dumadami ang grants. So, kaya nga lang, alam nga naman, apply mo na apply ang lahat ng grants. Oo, you
4: pero
2: know,
4: hindi,
2: nakakapagod.
3: Process-wise.
2: Processing.
4: Diba? Hindi siya nakakatuwa.
2: Hindi, talaga. I know that for
3: napaka
2: sure.
3: Napaka-tedious ng...
2: Oo, sobra. Bago ka makakuha ng grant ng isang, kami nga lang dito sa Gibson FM, pahirapan eh.
4: Yung ina-apply ko nga, di ba madaling araw, alas stress, nag-screenshot ako kay Deng. Kasi kung hindi ko screenshot, malilimutan ko na. So, screenshot ko sa'yo. Sabi ko, ano kaya, paano kaya...
3: Usapan namin ito ni ate. Ay, madaling araw eh.
4: Kasi pag hindi ako nakakatulog, titingin ako ng grants. Imagine mo yun. Titingin ako kung ano yung mapapakinabangan ng alay kapwa.
2: Huwag matulog ka din ah.
4: Hindi, pag hindi ako
2: kasi
4: makatulog.
2: Kasi usong tulog. Okay. usong matulog.
4: Kaso kasi aga ko natutulog, aga ko nagigising.
2: Oo, oh, yun na yun.
3: Kaya pala minsan nag-chat ako ng gabi, hindi kita nakakausap. Yep. Kasi tulog ka na
4: pa. Tulog na ako
2: na. Kasi maaga pa.
4: Yep. Yun siya. So, kaya, it's exciting. It's really exciting what's happening.
2: Nga na, yep. Alam ko sa sobrang excited mo, kakalimutan mo na may na-inventong tulog. You know, may word na tulog. Matutulog, mag-rest.
4: Maaga.
2: Ala, talaga naman, umaga na. So, nagtaka ko dito ng isang beses. So,
4: yung alam ko mga hindi daling, natutulog, tinetext ko rin.
2: Hindi pa ako, hindi ako natutulog. Hello?
3: Oh, minsan nag-edit ako ng picture. May nakita ko ba ng alas dos may chat si ate? Ay,
4: Kising pa.
2: Nag-good morning na ako.
4: Ang hindi ako makachat yung sa group eh. Siyempre, kakahiya yun.
2: Lahat sila
4: gising. Ayoko.
3: Hindi mo ko kanina. Alas 6:30 ata yun. Nag-chat ako eh. Sabi ko, ay sorry po. Baka tulog pa yung mga seniors natin.
2: Pero alam mo naman, nakakatuwa nga kasi ang dami na nating group.
4: Oh, tsaka aktibo lahat.
2: Active lahat. At lahat nagpa-participate.
4: Oo, sobra.
2: At nakakatuwa yun. Kasi kahit na maliit lang tayo, but meron tayo rin na united. Mm-hmm. You know, the works nun. Yung works nun, yung unity ng bawat isa.
4: Yung Zumba. Kita mo yung Zumba. Mm. As in, nakakatuwa yun. Ha? Kasi ang daming natutuwa. At saka
2: naliliba. Teacher Chris, shout out. Yan. At saka kila Dave and
4: Ken. Ken. Saka kay Franz. Chris. Kay Chris sa Monday yan. Tapos kapag ka naman Saturday, kay Dave na siya ang nagtuturo, coach Dave. Mm-hmm. Sa ngayon, medyo pahinga muna si Dave, pero pasulpot-sulpot yan. Siyempre, bagong kasal. So, si Franz siya kasi Ken muna, pero alternate yan sila. Yan. Oo.
3: Kung kailan niya maka-attend rin akong Zumba.
2: Gusto ko matin na Zumba.
4: Nang Sabado, you wish. Lagi kang fully book eh.
2: Ay, alam mo.
4: Uy, syempre, i-plug mo yung ano mo.
2: Anong Sabado? Ano yung meron?
4: Kanyang photography.
2: Yung photography.
3: Ito yung...
2: anak ko din eh, may photography. Iba naman yung ano ni Aaron. Sige, ka muna.
3: Madalas kasi pag weekend, nakabook na ako sa city, Southeast Melbourne. So, hindi ako nakakatan ng mga meeting namin. Alam niya, natin. Dahil alam niya ni Ate Ay. Nag-shoot ako.
2: Nag-shoot ka. May photo
3: shoot.
2: So, okay naman yun.
3: As owner of Central Stories, siguro, I would prefer to have clients here in the Latrobe Valley. So, gusto pong malaman nyo na existing ako dito sa Latrobe Valley.
2: Oo naman. Meron na tayong photographer. Meron tayong graphic designer. Meron tayong, meron tayong computer technician din. Yes.
3: Sino?
2: Abe?
12: Yes.
2: Abe?
12: Yeah.
2: Talk to the microphone.
12: Let me just get his business name.
4: That's cool. Yes. Kasi, Filipino din.
2: Yes.
4: Filipino.
2: Taga-Traralgon din. Mm-hmm. And baka siya yung gusto magsama sa basketball team.
4: Ang dami sila dyan.
2: Ang dami nilang bago.
4: Super duper.
3: Naabangan ko every time na may nagpo-post sa mga community groups na meron po bang basketball group dito, agad ko siyang chinachat.
4: Kasi alam mo malaking bagay. Yun exacto. Ang kanina meron kaya ako na late kasi may dumating sa shop. Mga Filipino siya, tapos sa niya is Caucasian, tapos Pilipina siya. Tapos they're from Hong Kong. Okay? Andito sila pagtuturo yata or something. So na-excite sila na merong Filipino organization. Just 4 days old pa lang. Dragon sila katira na. Alam mo yung, syempre, galing sila dun parang sa Pilipinas. Magulo, maraming tao. Hong Kong yan eh, di ba? Oh, Singapore. Tapos napunta ka dito na tahimik, kalmado, ang buhay. Okay?
3: Yes.
4: Tuwang-tuwa siya. Di ba? Tapos pupunta siya sa 17. Bata pa. Bata pa, parang siguro mga 30 lang siya. 17, tapos punta siya dyan sa Halloween. So, you know, like, malaking bagay. Actually, yun yung purpose natin. Kung bakit tayo nandyan. Tayo nagkakawang gawa din. Volunteer lang din tayo.
2: Volunteer na pero, lang tayo eh.
4: Alam mo yung, kanya-kanya kasi tayo ng happiness eh, no? Pero, call it crazy, pero parang laking bagay na kasi that you're doing a little things to other people na it will make them feel better, belong with some mental health issues like yung grieving and everything. So if you have this kind of activity that they can go to, at least
2: meron parang silang
4: libang.
3: Cover din ng alay kapwa. Sa alay kapwa ang solusyon mo sa ganyan na problema kung baguhan ka dito sa
4: Metro Valley.
2: Totoo lang ng yun araw
4: mission. Yes.
2: Mission niya yung araw.
4: We are very little na na isang organization. But we wanted to make a little bit of a difference sa buhay ng tao.
2: Para naman na kahit pa paano hindi nila makalimutan na once upon a time may community group na ganito kagaling.
4: Oo, meron diba? may community group na ganito pwedeng puntahan nila. Kasi diba, yung mga senior natin, mga byuda na, byudo, walang, diba?
2: Tapos hindi lang 'yon, kasi nga ang original na constitution ng Alay Kapwa is to help may charity.
3: That's right.
4: Oo, diba? It's a non-profit and charity. So, PBS.
2: Yun ang party na yun na at least meron community group na meron nagbibigay sa iyo ng assistance. Nang ma-hospital ka.
4: It's still there. Ka. Yeah.
2: Nandun pa yan. Actually, it's still going yan.
4: It's still there.
2: Binibigyan ng Alay Kapwa kung ma-hospital ka ng 2 days more. Kasi nung ngayon wala na nagiging 2 days more sa hospital. Operahan ka na nga lang ngayon eh. Bukas day procedure labas ka na. Same day, balik labas ka na eh. Yeah. Unless na mag-complicate, diba?
3: Mas matagal pa yung pila mo sa ER.
2: Totoo yan. Totoo yan.
3: Sa ED.
2: Sa bilis mo na ngayon makakuha ng ano, pag naka-book ka, naka-appointment ka, dire-diretso ka na, diba?
4: Once na ma-change na, ma-amend na yung name, kasi we amended it to Cultural Tapestry, right? Like, Alay Kapwa Inc., Cultural Tapestry, di pa kasi na-change yan. So, I'm still waiting for Shane kung available na rin siya. For some reason, kasi hindi ako makapasok eh. Pero anyway, so once ma-change yun, lalabas ko yung constitution to each member. Okay? Katulad ng mga tinetext namin, di ba? Everybody got them, right? So,
3: that's and since good. Na magiging cultural tapestry na siya, gusto na natin i-welcome even our Hindu brothers and sisters to join Alay Kapwa.
2: Yes, pwede kasi, naman.
3: We already diverse as what we are right now, pero it will become more as soon as we change our now pwede na natin siyang gawin.
4: Of course.
3: I have clients na I have a client back in Cranbourne na lumipat sila dito sa Traralgon. Nagtatanong sila sa akin if I know any Hindu community. Sabi ko unfortunately wala, pero welcome ka sa amin if you want to join and if you want to start the Hindu part of our group, then feel free. Just talk to us what you need. Then we'll help you out.
4: And this is exactly welcome what naman we are, tayo sa lahat. Eh. Yep, this is exactly what we are trying to do. Like, encourage them to be part of the community. To be connected socially. At saka we are broaden
2: na. Hindi na tayo yung isolated lang tayo na ito lang ang gagawin natin. We're not gonna be like that. Kasi new constitution na tayo, new name na tayo. And syempre, yung mga old
3: Ways, i-revise
2: na re-revise naman yun eh, diba? Hindi naman forever na lang yung 1983 constitution, 1987 constitution pa, ganun.
3: Times are changing.
2: Kaya nagbabago, kaya may ina-amend tayo sa mga constitution law natin,
4: whatever. Last night, we still have time though.
2: Oh, yes.
4: Last night, I went to this session, which is, pinamanuan ng La Trobe Council. It was a really good session. I would really recommend it na pumunta kayo. in the next time na merong session. It's all about what's your role as a committee.
2: As a role.
4: Oo. And it is, you may think that you know what you're doing. And
2: but
4: you
2: you're
4: may
2: not
4: think,
2: no.
4: Yeah, half. Like, you may think, this is my obligation, this is just, and mm-hmm. all this and that.
2: Mm-hmm.
4: And you'll find out a lot of things na, it's amazing. Like,
2: oops, hindi ko pala nagagawa
4: pala.
2: Ito. Ganun. Oops, hindi ko pala nagawa ito.
4: Ganito palang role to. Kaya ganito pala yan. Kaya ganyan pala yan. Although, may basic knowledge tayo. Uh-oh. Pero, ano yung mga myth? Ano yung mga facts? Diba? Yung dapat ba si treasurer? Dapat ba na may mga motions yan or wala? Kailan magkakaroon? So, dun, para ma... maiwasan yung mga complicated, yung mga nagiging komplikado sa isang organization. It was a really good, it was a really good session.
2: Actually, yan ang, best.
4: Super.
2: Oo, best na i-recommend natin sa mga committee members natin or yung mga like mag-committee. Yeah. Mag-committee.
3: It's just, some sort of leadership training.
4: Yes.
3: So.
2: Leadership
4: it's
2: training.
4: Good, it's good.
2: Tama.
4: And it's free.
2: Sabi mo.
4: And it's free.
2: Oh,
4: wala. And that's the person
2: yes.
4: who, did the session, the talk. That's from Gipsports. That's why we had this.
3: Gipsports.
4: Yes, that's why we had the opportunity to talk to him.
2: Mm-hmm.
4: Lucas has spoken to him and asked, like, what can you help us with? Tapos, once na mag-email sila, saka natin ipapasa yung name mo. Mm-hmm. Kasi hindi rin siya yung right person for that.
2: Mm-hmm.
4: So, yun. So, pero, kinuha yung name nung yung Gipsports.
3: Gipsland Pinoy Hoops.
4: Yeah.
3: One day league.
4: Yeah. Oo, kinuha. Very good. Yeah, it was all good. It's exciting. Daming nangyayari.
2: Ay, pero nakakatuwa
4: lahat maganda.
2: Naman,
4: lahat maganda. Na sana, di ba? Na yung mga ibang nabuboard,
2: sumama lang.
4: Sama lang. Mag-join lang.
2: Kasi naman mga nabuboard dyan.
4: Pag nabuboard po kayo.
2: Pag naboard kayo, punta lang kayo sa Ice Cafe.
4: Punta kayo sa stasyon.
2: Kaya sa Ice Cafe.
3: Uy, magsa-summer na. Pwede na maghalo-halo.
2: Maghahalo-halo. Tsaka. Araw-araw punta kayo doon. Monday to Friday, may lunch na
3: $10. $10, yan.
2: O, diba?
4: Nakalimutan kayo plug yung mga.
2: Lusog ka na, no? $10 lang yun, ha?
3: Sa trabaho ko, sinasabihan ako ng boss ko, nagbaliw ka ba?
2: Oh.
3: Kasi
2: bakit?
3: Nasa Maui ang work ko. Bumabiyahe pa ako papuntang Morwell.
2: Para
3: lang doon sa $10 lunch na yun. Tapos balik. Ang break ko 30 minutes. Yung biyahe ko 30 minutes.
2: Wala ka na.
4: Bilis siya.
2: Bili, labas, alis, ganun.
3: Express.
2: Parang siya nung kakain ako, delis.
4: Kasi dyan yan ako po yung tamang, di ba, kaya si Pilipino di ba, yun. So, yan.
2: Nakakatuwa nga si Aileen kahit na ganun na, natitikman mo pa rin yung lutong bahay.
4: Oo, lutong bahay talaga.
3: Lutong bahay.
4: Lutong bahay talaga. Oh.
3: Minsan nga, lutong kanto pa.
4: Yes, may palabok kanto ko.
2: Sarap yun.
4: Ayun.
2: Kaya yung nasasabi ko, kaya, pero wag ka, pag anong magsosyalan, sarap din ng kanyang
3: kanto. Nakita ko na yun, yung mga sa aluminum foil na, rectangle. Sa'yo ko, uy, pong catering to.
4: Kasi naman, di ba, pag sinusyalan mo, may presyo na yan.
2: Ba
4: yan? Ginagandaan lang yan. Pareho rin yung
2: totoo,
4: yung lasa
2: pagka, yun. Totoo, pagkain na, pare-pareho din naman na luto.
4: Kasi nilagay lang
2: nila dun sa mulog. Gandang lalag yan.
4: Ipapatong ko lang yan sa elevated na.
2: Tama.
4: Huwag na. Pare-pareho lang lasa
2: yan. May decoration.
4: Hindi ko nalalagyan ng flour yan.
2: Di ba?
3: Spring onion.
2: Spring onion lang. Yan ang sesame seeds. Ganda ka na lang. Okay lang. Okay lang yan.
4: Nakatuwa nga eh. Actually, yung cafe, the reason na nagtayo talaga ako ng cafe, it wasn't meant to be
2: cafe.
4: A business. Really. It's meant to be yung pastime. Kasi di ba, I have my, yung grocery already.
2: Siyempre.
4: So I'm okay na with that. But then it goes, I wanted to do something else. And at the same time, no one is promoting Filipino food around the area.
2: Correct. Wala naman tayong pagkain. Exactly. Ikaw naman eh, kayang-kaya mo, no?
4: Yes. So
2: itong
4: sabi ko,
2: good cook.
4: Okay
2: ang
4: naman to
2: pa,
4: eh.
2: Sarap.
3: Alam, ang pinakamalapit ng sunod dito, Dandenong na ato, tsaka Pakenam.
2: Oo naman.
4: Meron ba sa Nariwara? I'm not sure.
2: Meron din.
4: I'm not sure, pero,
2: meron.
4: Yeah.
2: Pero, sigurado ako pagkatapos ng John Loom pa lang punta na dun sa area na yun. After nang narawarin, wala na ako maram.
4: Oh, parang wala na masyado, no?
2: Wala na. Wala na.
3: Kaya ang swerte kong napadpad ako sa ano eh, sa Latro Valley.
4: At least kahit pa paano, meron, no? May kanto. May kanto cafe.
3: Kaya, nasabihan na akong baliw ng boss ko eh. Layo-layo na pinupunta mo for lunch. Meron naman lang, ano, Hungry Jack's saka mga kasa.
4: Nakasawa din kasi minsan, di ba?
3: Boss, nauumay na ako eh.
2: Umay ka na.
3: Umay na ako sa lasa. Gusto ko naman
2: yung
3: home food naman.
2: Siyempre, eh, pag pumunta kay Aya, talaga naman, sabi ko sa'yo, sa bahay, walang kami kuryente. Lahat, yung anak ko, dala ko, doon na kami sa kanya, doon kami na nangalina.
4: O, diba? Oo, ano, diba? Tsaka kahit ano doon, paluto nyo, masarap.
3: Uy, ano pa kayo pag, ano, Saturday, Sunday, pag may itol yun? No?
2: Ayun na, masarap.
4: At pinupuntahan pumunta. Ng mga puti niyan. Yan. Pinupuntahan
2: na nila kasi,
4: kasi,
2: isa lang pakainin mo puti dyan, tingnan mo, word of mouth.
4: Alam mo ko, nakakatuwa, no? Di ba may nabasa tayo dati na yung parang binabash yung spaghetti natin kasi matamis?
2: Matamis.
4: Pero alam mo,
2: nagustuhan nila.
4: Oy, ay, gusto nila. Wala pa akong na patikiman na goes, ah, that's ano ugly, yung ayaw, or what.
2: Ayaw.
4: No.
3: Ay, anak na kaibigan ko. Naubos yung spaghetti. Oh,
4: yung,
2: ano. Diba? Oh, yun, ganun.
4: Our fried chicken.
2: Oh, yeah. Yun, masarap ang fried chicken. Oh, totoo.
4: Diba?
3: Kahit alin dun.
4: Kahit alin dun, yan.
2: Yeah. Yung nga, lahat na nga, sinasabi ko na lahat ng ano, sabihin mo, meron eh.
3: Oh.
4: At saka yung cake natin, Goldilocks way.
2: Ay! Goldilocks!
4: Alam niya yan!
3: Good luck sa diabetes.
4: At sino lang yung tamad? Sino lang yung tamad?
2: Ako yun, diabetes. Pero wag ka, kinain ko yun. Katasa sugar ko.
4: Alam mo ba yung in-order niya? Ha? Dalawang malaki.
2: Dalawang okay. Malaki.
4: Diba? Mm. Nakakaloka siya. Dalawang malaki. Isa yes. Yung mocha, yes. Tapos yung isa yung ube. Oh. Pwede siyempre, magkaiba, pati yung mga feelings. So
3: Good luck.
4: Nakakaloka to. Ay, dadaling ko to sa ano. Ganyan. Oh. Ay, kakatuwa siya. Tapos nag-order na siya. Uy, sa Pasko, ah, baka makalimutan mo, magbabayad na ako. Loko-loko ka ba? Pasko
2: pa lang. Ngayon pa lang.
3: Anong ganun pa lang ngayon?
4: Visit.
2: Ngayon ko pa lang in-order ko na. Ulug-ulugan ko na. Ka 10 bucks ko na. Kasi sarap nga. Baka mamaya, sobrang dami ng order, makalimutan yung order. Yun na.
3: Dapat ilagay mo na dun sa ano nila. Sa corkboard nila. Ilagay mo na dun.
2: Kaya lalagay ko na agad. Oy, may order ako, ha?
4: Yung pandesalong, yung tagal to na hindi nagbigay.
2: Uy, kung nga pala, nasaan na yun?
4: Kakaloka eh.
2: Kailan na yun darating?
4: Kaman ko nga eh. Sige lang. Kasi nagko-community.
2: Nag-ano ka pa?
4: Nagko-community pa ako. Community. Diba may sira ulo? Inuna pa yung ano, walang bayad kaysa sa negosyo. Minsan tinatamad ako, kakainis ka man.
2: Kaya naman, siyempre, gusto mo naman yung ibang ano ideas. Oh. Siyempre,
4: mas natutuwa ako nagkikipagkwentuhan eh. Kasi minsan,
2: ang nakakatamad naman to. Matagal mo nang ano yun, matagal mo nang di ginagawa yan to. Nung araw, pwede ka makipaganito, magkimuntahan, nuntahan. Pero pagdating na may negosyo ka, ay wala kang ganyan, wala kang time. Yun nga.
4: Lalo ko, nagbabayad ka pa ng utang.
2: Yeah. Oo naman.
4: Lalo ko naghahabol ka. Baga nang babayad ko.
2: Ito, believe ako dito sa babaeng ito, no? Na Singapore.
4: Oo, totoo. Manila.
2: No, Singapore, Manila. Nagpunta pa doon ng ano, nagpunta ng ito. Nag-Saudi ka pa, di ba?
4: Hindi, Dubai.
2: Dubai. Oo, di ba? Oo, nakarating pa yan doon. Nasaan na siya? Nagtatanong ako, nasaan na siya? Hindi siya, ewan ko. Kasi nahanap ko ito sa anak ko, nasaan na siya?
4: Iba. Siyempre, gano'n naman kasi tayo, kasi may stage of life yan, diba?
2: Oo,
4: kasi yung stages natin.
2: Kasi siya pupunta.
3: Simpleng kalad ka rin.
2: Oo, yun. Ngayon, parang nakatalala ko si Karin, kalad ka rin.
4: Nandito na ako sa Morwell.
2: Bumait na siya.
4: Bumait na ako nandito sa Morwell.
2: Balik na siya dito.
4: Kalad ka rin pa rin.
2: Balik na rin. Bumalik na rin ang kanyang suisyo na ito na.
4: Gumagawa tayo ng community, ano, community connection event. Yan ang ngayon ng ano natin.
2: Kasi actually, September natin is 28 years na talaga. Totally tayo, di ba? Last. 28 years. Eh ngayon, sabi ko magta 30 years na tayo. Di 2 years na
4: lang. 2 years lang.
2: 30 years na. Sabi ko,
3: grabe.
2: Sabi ko nga, gusto ko mag, ano na, mag-quit na ngayon pa lang ako. Ayos, alis na ako. Sabi na ako, no? Tapusin mo yung 30 years para meron kang ano, pag umalis ka, meron talagang legacy na may iwanan ka.
3: In term, legacy.
2: In legacy, yes. May iwanan ka na nagtutuloy ng radio.
4: Yes.
2: And then, habang ina... Kasi,
4: slowly ka, may transition.
2: Oo, may transition. Kaya nung umpisan ko na ngayon pa man, nung umpisan ko na sana dumama tayo. Sana dumami talaga tayo para...
4: At marami yan, G. Actually, maraming mga interesado dyan. It's just the matter na kailangan malaman nila what's there.
2: Mm-mm.
4: What's available, yes. Ano ba yung pwede nilang gawing libangan.
2: Eh, kala naiya ako kay Aileen kasi napakadami na niya ng work. Ngayon, ang dami na niya na naka-line up. My goodness. Tapos, ito na naman ako. Neng,
4: okay.
2: Tulong naman. I need help, you
3: ay,
2: know?
3: Ay, darating na tulong niya.
4: Kaya nga nalik ka pa, diba? Kaya nga nandiyan tayo. Kasi nagdadamayan tayo.
2: Noong una pa man, tumingin ako sa Alay Kapwa, turn up ako talaga ako. Pasensya, makarinig ngayon sa akin. Ako ay naanulaan. Yung bang... No, nagbe-way back lang ako sa aking ano, sa aking past na nag-asa ko ng somebody to help me here in the radio.
3: Mm-hmm.
2: Pero nung narinigan ko pa na sabihin sa akin, ay bakit si Gina? In sa radio, bakit hindi ako, 'di ba? Anong masama sa akin? 'Di ba? Eh ako yung may time, ako yung may energy, ako yung time na 'yon. Pero yung ibang tao, wala naman silang time at wala silang energy. Pero malakas ang dating na magsasalita sila ng, bakit si Gina? So, yun naman lang mga ganun.
4: Those are the, ano, parang the stages oo, of life yan. Pero,
2: oo, pero na ano naman. Mo na, years by years din, umaano na rin pala, na umihilom din pala. Oh, pero pag nakikita mo yung tao, ito na naman, lumabalik na naman eh. Ang sakit.
4: Dumarating lang talaga siya. Pero, ang maganda ngayon is, eto tayo.
2: Totoo yun. Move on lang tayo.
4: Who would think na, di ba, Gina from Gibson FM will collaborate with Alay Kapwa as one of the subcommittee, di ba? You are the leader of the chairman of the music and entertainment of Alay Kapwa. Nakakatuwa yun, ha? Di ba? And we'll encourage our youth as well, G.
3: Salamat. Doon mo na i-channel yung legacy mo dito sa ano.
4: Nandiyan pa rin yung name.
2: Kaya sinasabi natin, wag naman nila sanang bitawan kasi sila ang pag-asa ng bayan. Ika nga.
4: Sayang
2: talaga. Kasi
4: maganda naman.
2: Wala naman tayo, ano naman eh. Di ba ito, meron...
3: Funded sayang. Naman ito ng Latrobe City, no?
2: No.
4: Government.
2: No.
3: It's still a non-profit.
2: We are community. We are funded by the community.
4: So, non-for-profit.
2: And non-for-profit talaga not tayo.
4: Bayad, kasi sayang eh, katulad yung mga yan.
2: We receive
4: yan,
2: our, diba? From our local community.
4: Mm-hmm.
2: Yung funding namin is... Kumbaga ngayon lang kami nakakapag-outsource. Pero membership lang talaga ang ano namin, ang pinak-subscription panahon.
4: Fundraising.
2: Yan, nagsasausage. Pagka every now and then nagsasausage kami. Bunnings. Sa Bunnings, may ganun. Pero maganda
4: around
2: pa rin
4: 700. Ito. Around
2: 700. Diba?
4: Nag-research na tayo dyan.
2: May ganun. Tapos, kahit kapat, konti-unti, nakakatulong.
4: Oo naman.
2: Goes a long way kahit pambayad ng kuryente.
3: Sabi nga nilang, any small amount is appreciated.
4: Yes,
2: kasi talaga, everything is, ano, kaya nga, ayoko nang pupunta sa studio kasi magamit ako ng kuryente. So, dagdag pa rin sa bill nila. Kaya sabi ko, sa bahay na lang ako mag-radio. Ganun. Dahil parang, hindi na rin sila magbabayad ng heater, hindi sila magbabayad ng aircon kasi sa pagmainit dito, talaga super init. Dahil kita mo, walang bintana. Eh, di nakabukas ang aircon. Eh, pagka naman malamig, eh, super lamig.
3: Paano pala pag summer? Ganun.
2: Talaga, magbubukas ka ng aircon.
4: At yun ang hindi naiintindihan ng karamihan kung minsan, sa isang non-for-profit organization. At the same
2: may gastos.
4: Time,
3: may gastos pa rin.
4: Lalo na yung may building. Okay, like this. Lalo na yan. Mm-mm. Tayo nga matipid pa eh. AK is medyo matipid pa kasi, di ba?
3: Resourceful din kasi yung mga members, yung committee.
4: Yes.
3: Kaya
4: Pero
3: minsan, willing na gumastos out of their own pocket.
2: Yung mga nagbibigay, out of pocket na lang nila yun. Kala mo, nakakatuwa nga eh, di ba? Dahil may puso pa sila. Nakakatuwa talaga mga Pilipino doon. Kain ganyan na balik yung
4: madalas,
2: balik ano yan, balikatan or ano yan, yung
4: balik busy?
2: Yung kapit busy, yung mga ganyan, lahat talaga nakikipagsama, nakikisama. Pakikisama is the best nga eh.
4: Oo. Diba? Yun ang ano, meron talaga tayo.
2: Pero yun ang, yan ang hindi kayang bayaran.
4: Yeah.
2: Yan ang things na hindi mababayaran.
4: Dahil dyan ano, music at, ni Gina.
2: At nandiyan na, dahil dyan na tayo mag-ano na, magpapamusika muna ba? O mag, hindi, isa munang ano, isa munang paalala mula sa ating Dugong Duterte by Storm, Story by Me. Sige na, patugtugin mo na. Ba't nawala siya? Ayun, lumabas na siya.

0: Open House La Trobe celebrates the places, stories and communities that make the La Trobe region unique. Step inside remarkable buildings, explore significant places and enjoy experiences that reveal La Trobe from a new perspective. Whether you're a local or visiting for the weekend, there's something for everyone to discover. Through tours, talks and a symposium, the festival program will open doors across La Trobe City. Open House La Trobe, October 9 to 11. For more information, visit openhousemelbourne.org and click Open House La Trobe. Proudly sponsoring Gippsland FM.
1: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria. One Treasure Place, Melbourne.
2: Sponsoring Gippsland FM.
3: Oh, meron, naghahanap ngayon ng Victorian prison officers.
4: Ano yan?
5: Kulungan.
3: Kulungan.
4: Ikukulong ka?
3: Hindi naman ikaw. Ay, yan, yung magbabantay. Magbabantay ka na po. magbabantay ka ng nakakulong. Ika nga, ganun. Hello po. Ayan, mega loud shout-out na po sa ating mga kaibigan.
5: Mahabang listahan dito.
3: Mahabang listahan.
5: Galing kay Mr. Batalier.
3: Batalier. Hello, my dear.
5: Paki-shout-out din po. Ito, shout-out kay Boss Joseph Pragana. Sana maglaro ka na next time sa basketball natin.
4: Nandiyan
5: niya kahapon. Yes, magpapa-register. Diba? Si Jason Lee Kagiwa Torres.
4: Jason,
3: ang haba
5: ito. Si Joel, the Golden Hand Anguera. Golden
4: oy,
5: Hand
4: oy,
5: eh.
4: Pa-sponsor ka dyan. Mayaman oh, na yan.
5: Tropa Barbers.
3: Oh, Tropa Barbers.
5: Baka pwede magpa-sponsor.
4: Sampung voucher.
5: Si
4: sampung voucher po, Sir Joel.
5: And ito si Mr. 3 Points, Jan Gahe. Ayun, si The Slasher, Rebson Baguntalan. Oy, may laro kaming dalawa nito mamaya.
3: Maglalaro kayo.
4: Kaya nagmamadali senior, na yan.
5: Senior Domestic Tournament sa Toralgon. Magkasama kami niya ni John tsaka ni Rebson mamaya.
3: Abo,
5: so, good luck sa atin mamaya. Sana pumasok ang mga tira.
3: Ayan.
5: At makatulog agad kasi may trabaho pa bukas.
3: Ang galing.
4: Every Wednesday.
5: Tapos shout out din kay the director, Glenn Taculo, sa sale. Oh, tagal ko na kayong di nakikita. Next time, kami naman ang bibisita sa sale para yeah. Mag-basketball. The engineer Glenn and Chong. Aris Fernando, Lodi Jermin Olidana, and Marlon Adrian. May nagta-type pa ng comment, pero di ko na alam kung sino.
4: Sino sabi ni SP dyan? Sabi ni SP.
5: Si SP. Hello po, Ninang G and I.
3: Ayan, hello, my baby.
4: Tapos, next time, ikaw oy. Naman. Oy, dito,
3: SP, bumalik ka dito, ha?
4: Oo,
5: ayan. Tayin ka
4: ni Gina.
5: Tapos, si Pay Manibog, pa-shout out.
3: Hello. Hello po.
4: Isa, sino yung isa?
3: Shout out po sa inyo.
4: Jean Castellar?
3: Hi, Jean.
5: Jean Castellar.
3: Ay,
5: nako, hello. Jean.
4: Sabi yan, sabi
5: hello lang.
4: Ay, Jean. Di ba na pa-shout out? Sige, shout out ka na namin.
3: Oh, ayan, Jean. Hello, hello, oh, diba? My dear.
4: So, yung mga next episodes natin, ano, iba-ibang...
3: iba-iba ang guest natin. Dito, so, next yan. Week yun.
4: Yan.
3: So, tapos, and then kayong ngayon ay lalarga na, pupunta sa inyong...
4: Ito may laro eh.
3: Alas 8. Laro. Eh, hindi ko naman pwede sabihin sa'yo, huwag ka muna umalis dahil alam ko malilate ka sa laro mo. And syempre, ang ating ID to talaga naman, alam ko.
5: Matutulog pa to.
3: Oo nga. Oh.
4: Kasi po, hello. Yung palati ng mukha ko dito bukas. Roots na po. Wag
3: naman.
5: Kalahat ngayon po, kalahati hello. Lang ng mukha uy, niya yung naka-blush on.
4: Ice na yata to. Kasi kanina pa itong umaga.
3: Kahit talaga mo pa rin ng ice, parang hindi siya mag...
4: Umudgod ako, boo.
5: Isipin mo ngayon, naka-blush on ka.
3: Naka-blush on ka lang.
5: Ano lang, kaliwang pisngi lang.
3: Oo nga.
4: Wala na ba?
5: Eh, medyo... Wala na eh.
4: Sabot kayo.
3: Oo naman.
4: Bukas yan, ano yan.
3: Bruce yan.
4: Kaya parang gusto...